Niliwaambia kama kuna kitu moja inaweza tu connect ni muziki. Sisi ya. Wachana na siasa. I think ni muziki na football. Oh yes. Actually, I've just come to learn. Mpira ni kubwa na Sunday Arsenal inataka kusafisha. Apora alishasema. Sasa wewe ni nani unataka kupingana na Apora? Alishasema hapa ni mbili mtungi. Hello. Man City kuna venye watalia. Hey. Mujue Monday sitakuja ikishinda.